Sona swadikani sakumperekeza. Ulipenda kumunda famba nejadi manushika. Pasa pamberi. Lorena Nyati. Kazishana mapini makumaira na manaisi nkora 24 minutos. Tipo swadikani siku ya basa mapuma jaita. Ulipenda pamapukando ya masiku ya masoja. Masikale. Kona ndikana kubudirira na kubata ba

0: kula mkazi mkuru ngalale munjira nakuti wamwa.
1: Mm-mm.
0: Sera na mapini makumatatu na mashano, waitora 35 minutes.

0: na mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika. Musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
0: Imai basi mvura yakavhaidzwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya. Asi kana kuivhikira, rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
1: Iri soko rembuto inonirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka.
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chinyi chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo mukuru.

0: pakatipa pakuti ndiuyeyo.
1: Hai.
0: Onde.
1: Mbiano tamba.
0: Ha, mbiano tamba.
1: Alipi?
0: Alipo.
1: Ali pa nyumba?
0: Onde honde.
1: Imu muri pa nyumba?
0: Muri pa nyumba honde.
1: Tipe kupinda kama kaita mapete biningo.
0: Ama peto biningo jisano utanga tri pa nyumba, musabado, tombena kumunda mdonite ndo gereza.
1: Mm.
0: Tutinya masuno, ndanga ndri kumunda, siasi ndanga ndri pa nyumba.
1: Makalke, matui.
0: Takarjano peshi.
1: Zaka bibi.
0: Zaka na kote nga wakadu.
1: Amusiko bata matui mulambo.
0: Ai, akutangisa koloka akutanga piso da yakuda batika sha.
1: Ah.
0: Oh, ndio ndio matia kola kuta kupiso da yakupatika direct.
1: Zvakanaka.
0: Onde.
1: Tinotenda sikurisa, hai?
0: Tatenda nemuna basa pamberi.
1: Tatenda.

0: Em Moçambique são 15 horas e 4 minutos. Acabamos de acompanhar esta cerimónia onde o Presidente da República, Daniel Chapo, nesta tarde em Gaborone, mantém conversações com seu homólogo do Botswana, do Maboko, no âmbito da visita de Estado àquele país.
1: Rádio Moçambique. Informação.
0: Esta é a Antena Nacional a transmitir a partir dos estúdios em Maputo, na frequência 92.3 para Maputo, e em todo o mundo através do sítio
2: www.ntn.com.br.
3: Kuda kufikira nhenda ya kufemeruka, baisa ivasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda, zvinobara nhenda ya kufemeruka kana kuti pneumonia.
2: Dzirira ichusi mumba, musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
3: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
2: Kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporipo chokwenda naye kumbotewo utongo iri padhuzepo.
3: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso. Zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
2: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo. Antonio, inda yei tisikaoni mambure ako anovhikira nhunga akaturipa.
4: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
2: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uridzino zvivhikiro zvinouya mupakoti remambure anovhikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
4: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
2: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
4: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
2: Ndizvo kamare. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
3: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese nokudzivhikira muzhararira.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo munyika.

0: Kwecha Antonio, wapuru muka shaka naka?
1: Shiri nani, zuru andisi kusensa mambure anofikira nunga.
0: Epa, auzi kusensa mambure anofikira nunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, zuru cheusiku andizi kuzwa nunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anofikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mamburi anofikira nhunga, anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anofikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anofikira nhunga mukorerese uye dzifikire imozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo bute nonderange.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikire inozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo mwayo.

0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikire inozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inomirira ngezveutongo.

Jakwana nguba mvumba mwe josukuna makumavi omuseso na museso umwe ndizo vintu maore zino vinti yuminutu.